0: kwan ya pamwa fraso waye boni bi ana wan so ka jafo no ko bi sani na kanya ho ko sia dai ko sa ka ni na ko na bi a wuturu ya e bi pani na a ka o se o ga ni be sa ma o ka sa dia unda mu no sani be ya a wu ye a ni na a be de o ga ni sa na mu ni na mi a fa o be na mi
1: Clan24.com with P, the capital. Mene Obana.

Send me when you're married, yeah. Me na mso, na mi di asida be manu. Me na mwe su di asida be manu. Send me when you're married, yeah. Me na mwe su di asida be manu.

awodwene ho na kosua waye bi da ha owo tumi o dehin owo tumi o ene minim sanwo ni ade bepon fi se

0: Awurade wi ase ni bibi ate pam me wi ase ni bibi ate pam me wadi ma bra bo nyina na wadi me ma bra bo ni bo nyina so e wadi so ko me wa me din ko
1: Jesus.

0: Na odi onim.
1: Utrumu pa na kwa utrumu a. Me ni watam.
0: Enye beboa me na me kwa horo me de no.
1: Me na pja
0: o. O baso betima beboa me.
1: Gati. Wa boa.
0: E wa ma me horo.
1: Na ye krase ni.
0: Na se pa ni o. Aso vundu council na ye bi kwa sen.
1: Council na sister bi aba. O so da na me ni ni wie bro.
0: Na no sa na ase chere sen.
1: Na se bi me japa de na da na bro dia no.
0: Na so ye so funka ma ne wie nya me be ma foforo.
1: Wa boa.
0: Anko wija peace kitikiti sin ya de bedjon so a.
1: Wo kwase agai.
0: Eh sa wo ya me frere sa agai na ban.
1: Excuse me.
0: Wo de atwen me frere na ba.
1: Mi kwoto jogu for myself.
0: Okay, my guy. Afenya mini pa yentu fukakra. Wo ka ba akona makan ba akon. Dikan.
1: Prophet Jire. Shadros.
0: Prophet wan yire. O se Shadros.
1: Master, be very careful. Pati.
0: Okay, mate. Wo de tu dada ba frere kwa fukakra mami.
1: Ho ye tie tie jojojojo samia mete ya. E ma won to afenya fega. E na wo de kire. Wo de kire kwa yenhu. Na de yire ho.
0: Wo. And it's mini pa Elizabeth Akotofu mami.
1: What's so cool way? No changing housing. What done my bathroom? There be a sound housing. Be very careful.
0: Now afu do ma ware for ma na.
1: Mama ware mu kunu na tie. Wo kunu ka ba kunu aka nan. Wo ka ba kunu aka sia. Dem krase ne ya na retia ware ase no.
0: Na ni otu ware for me ma so for mami.
1: Mama mo ware mo yire no ma so ma jamu dinu ofie. Wo yire kasa pe na buafu. Ade a wo nyanya so be ko ka na buafu. Wo kwase agai.
0: Na mini pa, Louise bi aso akofa girl bi.
1: Wo nyami pa me kofa girl bi a.
0: E de ma mi sa, ma type be na ape.
1: Me proba, o wotwo. Me timi di hu agro.
0: Na de ntia ne wo nworo yire to ho so ne ni hia.
1: Me timi ni me yire hia.
0: A aden.
1: E fi se ni tumunye.
0: Ei, sa na de ne be na odi ntia ni tumunye.
1: E ma money, fanta ne, farmer kini ade. Ana na sia ye troka na osifie.
0: Mm. Eni da kro ye afoti wuram.
1: A bua.
0: Ntu ne ne be da romantic ways be na ya odi ma no.
1: Ewura, utumu bon wa kono koye mu ye.
0: Ah, nti sa no se na kan kire nse ya onye no.
1: Ya fasa mena fo dwidwi support ya se ma enko saponum na otim de atwu to kwa ni yesa
0: ah na me kase ya de saponi twitwi asi kire doku no
1: gati wa boa the king of kra
0: abuse wa ni video wa subscribe to my YouTube channel every Monday be a new video beba
1: sayana
2: wenubo.com we speak the capital mene obana
1: hello.